Mā waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mau, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā